0: Nke a bụ otu ihe m jiri hụ Chineke n'anya. Chineke abụghị onye mgbaka anyị ga. Gute agụ ka anyị ga. Gute nke a ka anyị ga. Nye Chineke nọ olee ebe ọwụ. Egwa ha lee ebe ọwụ ya wee n'ihu ọrụ. Ya wee n'ihu ọrụ ya ezegechie. Ana m akpọ ya ihe eri agha eri nke eluigwe. Ihe eri ọba. Amaghị m ihe na-eto Chineke. Mana ọ ga-amasị m n'oge ọbata nnọkọ anaghị enwe ike nọrọ bee. Ihe a bụ oge bukoro Chineke abụ. Chineke anaghị eri ji, ọ naghị eri ede, ọ naghị eri akpụ. Mana oge nwa onye ụwa, ana m eri ji, eri ede, eri akpụ. Amenaghị ahụrụ m nri n'anya. Ya mara gị mma ebe ọla Chibeke m.
1: Mgbọlacho
0: nwaanyị sọ ndewo.
1: N'ugede ngala.
0: Beke.
1: Mmekele Chineke. Onye mere ha ebe ndụ. Onye mere ha ndụ gbara anyị. Onye na-ekwughị ha ike nwa fee n'ọnwụ.
0: Otu a.
1: Onye mba ka mara Imo. Anyị, ọ gbajuru last week nke gbaa ya mere kpọọnụ first, kpọọnụ second, kpọọnụ third. N'okwu ọsa m kpọrọ gị this month. Ekwensu bịara ma ajụwa Chineke. Eligwe n'ọkwa ya dị n'ọkwa ya ọba abịakwa ime na-ebe na mmọbe na Calabar. Be ihe nkwesịrị na eligwe anụrụ olu m. Tai, ugodo nwanne m apụ. Anaghị ebe m ga-ebido kelewe Chineke.
0: Nwayọma.
1: Ekele ya namba wisi kọsọ ekwesịrị bịakwara isi nwa ma.
0: Akakwa na-adị ire.
1: Masị Chineke na-enu mgbe moto.
0: Ọ ga-adị ire.
1: Ị ga-ekwekwa ka a ga-ajụpụ n'ese. Onye naanị ya bụ isi. Onye na-adịghị eme erughị eru. Onye na-ere akwa nọ. Ya sị m nwa ịsọ kwụdoro ezi. Ya mekwe ihe o ji buru uche.
0: Otu a.
1: Si ya mara ekele. Ya onye ọrụ ngọwa rụkwara ya ndị ọdọ. Ya mere gawa aka sụla ya.
0: Amị.
1: Si ya ya nwere ekele.
0: Amị.
1: Ụtụtụ n'abalị na ndị na-erughị eru.
0: Amị. Amị. Amen. Ndewo ya mara gị mma nwa ịsọ. Akwa Zaya isi asaa mụ okwu asaa. Ebe ahụ wee sị, ọ gaga adị ire. Ọ gaga abịa na mmezu. Akwa Zaya. Isi asaa mụ okwu asaa wee sị, I and the children has given me for signs and wonders. Nwa ịsọ, ọ gaga eme ọzọ. Ihe ọ sọkwara ekwensị ya mee, ọ gaghị eme ọzọ. Ke mere m emeela. Alo. Oge ime ọzọ.
2: Manuji,
0: tupu ọma. Ọma kenanị, were aka gị, were aka gị, were aka gị.
2: Thank you, akari kọwa. Ibu ịna agwa gị, thank you. Ezekwu Jehova narala otito na mgbarịmgba ịkụpụrụ m. Ọ na-adị mma ihe ọma na-esoro ibe gị, ji ọchị. Nke akwa na-esoro kwa ya dị. Nke ọma enweghị enwe nke ọma ahụ ga-anọnyere nwaanyị
0: ndị ahụ.
2: Ekwentị ọ bụkwa n'ọma emekwa na onye nwaanyị agbaala ya ọta. Nwaanyị Sọnde, anyị mana ị na-ahụ ọzọ ye beti ndị iro bịara leti. Ma n'elu isi gị ma n'elu isi nwa gị ndị iro bịara leti. Ndị iro gị ga-atụtụ komkom.
0: Amiyo.
2: Maka bebụ m na-agụ na-eme ka mmana na ndị na-agbaba n'ime Jehova ga-adị ka ugwu Zion.
0: Gbamsolutely.
2: Onwe ha n'ọnọdụ ha arụ emebi. Ugwu Zion, otu a ka aka Jehova ga-anọnyere nwaanyị sọ na nwatakịrị a ọ mụrụ ọhụrụ. Nwatakịrị bụ na 49 months. Ụjọ dị ya mgbe ahụ ọ chọrọ ịmụ nwa maka nwa bufe ebugharịa. Ya ọ nọrọ n'ụjọ masị ya amakwala jijiji. Onye nwaanyị ga-emere ya. O meghekwala ya ọmụọ ya ngagharị.
3: ekwensa abiala idara di ihere me ya ihere me ekwensa mendi ngwo ndi ya na ya tuna ya icha hani ilega ato tukomkom
0: mwa
3: isonde u wata kere mwanyi wala kayoto njo mwere nediri ya
0: otuwa
3: one lekwasi nke ya anya ona adi contented ni ihe onwere ihe onye ọzọ ọ na ele ya anya nke ya ahụ juru ya asị Chineke ukwu a onye mere ya mara ya o mere kwa mara ahụ gawa n'ihu mamiji o ama m na ahụ gbachi light ike ya na precious ekelere m dajiko na asịmi ụtụtụ ọma ọbọla chi kelekwa ndị niile na-ege ege dị na-akpa akpọ na ndị na-esend meseji a na-agụpụta nwaanyị ọma sunu ụtụtụ ọma ka m were abụ azụpụ Chineke abụ a
0: gaa n'ihu

0: ana m asị ya ya riwo.
1: Amị.
0: Ọgbatobi okwu, ọgbatobu agha, ọgbatere dewe anya ga n'afa nwa e, ọ batara ihe adị mma e.

0: ihe abụ oge ibukuru Chineke abụ ị nwere ike isi ugbu a oge eziokwu tosiri dịrị m echedị m na mbụ abụ na ọbada iri ebu abụ ọwụkọsọ gbachi Chineke nkịtị ihe ọbụla adịghị mma ya were mee. Mana nke eziokwu bụ na o nwere otu ihe Chineke na-anaghị emere onwe ya, ọ bụ inye onwe ya otuto. Chineke a na-emere onwe ya, o nwechi dike emere ya onwe ya, kakwana ga-emere ya onwe ya. Ọ bụ gịnị? Abụ otito. Alo?
1: Hello?
0: Mami bi?
1: Gologo nwanyị ọma.
0: Mami bi ụtụtụ ama o.
1: Ụtụtụ ọma. Vangli.
0: Mami bi nke naanị m.
1: Afọ mụrụ eze nwa m.
0: Mami bi?
1: Bi ụtụ eze nwa m na.
0: Nọ na ya ọjị eba na-aza anyị dịka mmadụ na-aza anyị dịka atụrụ maka na onwe onye kọrọ nke kwa na ya ịkọ anyị. Otu a. Amen. Amen. Ndewo, ndewo mama ibi. Ihe a wụ oge bụkọrọ Chineke abụ.
1: Anyị bụ nwa kele ya, o meela ezekere ụwa niile.

amaghị m anyị ji na-eleta Chineke, maka otizi na-ahụ Chineke. Ọ bụ onye na-ekwe nkwa ya eme ya. Ihe Chineke mere m n'afọ a, n'ọnwa a gara aga, ọ na-eme nketekwa ya kpata ya wụọ m n'ahụ, kpata ya ishinishi gwụrụ m ruo n'ụkwụ. Ọ bụ na-ekwu ya mgbe ọbụla, ya bụrụ na ị kacha ka Chineke nna mere gị ihe, ya si strọgụl, Chineke nna ga-apụta. Ọ ga-apụta mgbe ọ hụrụ na ike agwụla gị, maka ọ bụ ọgwụ mgbe ike gwụrụ debe ụwa. Agba azaghachi ma ọ bụ, mana jụma bụrụ, ị hapụọla Chineke ihe ahụ ka o mee.

0: Hallelujah.
1: Otu a mami mo ge bola kututu oma.
0: Wey, oma nje eku.
1: Eh, mami nke nanim.
0: Obi uto ke mami oma
1: ozo. Mami nke nanim.
0: Akwa akro no na wan.
1: Mami nke nanim.
0: Oni ko doro nke m.
1: Heo, mami oma ga.
0: I'm going to go to the house. Enedri ani sindini na aro na eto nime ofu di ngozi. Mm. Ekenedri ani so preach ndi na gege ndi na kpobata kpobata.
1: Etu a.
0: Ejiri maha oke nwa. Nke gi na yasa agagara mi ije.
1: Mm.
0: Ije nworo onwe. Mami viki viki. Ama me bi no na mboto ta. Mana aso nge ihe de ka gi dewara m.
1: Ami.
0: Mbi na eku kegi. Anya mri kem na eba na agba maka ihe nwaaya nwaaya nwaaya sum na ahia wo na chimson derend
1: atu a
0: awa ham gre ya chimson derend anwa ihe na gi bi ha wo ke testimony
1: atu a
0: kama na make le chimeke news operation
1: mm
0: awoni nwaaya o ma jesus awoni o elo nyem ga po di cha cha gari be ya
1: mm
0: asun chimeke na onye mekure ka anyi patakwa ni zuka
1: mm
0: patakwa na onwa juna aka ya dike braka ya
1: ami
0: ya drukwa iga wo ye chekwa kwa ya aka ya sala popo ne tai ami jeni na jeju were pondo ya icho ga ke gbo onwa January ru ugwa chineke oma imara na nke dai mu ige mara yi na
1: ami o
0: asin kutu na so problem ke gebi gebi gebi gebi
1: ami
0: na ha Jesus
1: amen
0: urumo gaba o Igebe mma buru mga waga bamba nakari me.
1: Ndewo mami omogo.
2: Mobility on the beat.
1: Membilire hu ya bu ozi abatara na ekwentị. Maga na obigo maka na mmanu onye azitere ozi a. O nweghi ike ezitere m ozi ghara isitiri m ihe na ekwentị onye dota ha dị.
2: Una uzo
1: ewa. Ko ndị TikTok m. Ndem na hutu be nke mbọ. Ha na elu m nko. Ndem na hutu be gi nke mbọ. Ha maga onye mbọ. Chineke gosiri m n'eziokwu n'eziokwu na obuchi na ncheta mmụọ nke afọ a. Hello.
3: Hello, mommy Clinton. Good morning.
1: Hello, I want mommy Clinton. The mommy light to ebola chi ya mara gi mma.
3: Mommy light to ebola.
1: Ndewo. Ndewo ya mara gi mma.
3: Mommy mara gi mma ka gwe ya.
1: Ndewo.
3: Ele ti me.
1: Ai de mma gunwa kwan.
3: Ai de.
1: It's now onye hell network bi kuno.
3: Mommy kisum.
1: Ndewo mommy kisum ga ni hu.
3: Acho me mapagala nka no gwa ewu.
1: Ihe awo ge bukuru Chineke abu. Ibu hali gbanye were ge piachi agba nka tinyoku na agba nka ozo.
3: Okay. Gambo.
1: Ga ni hu.
3: Okay. Ni nene. Ni nene. Ah. Ni nene. Ah.
1: Amen. Amen. Amen. Ndewo, ndewo ya maraga ma. Aga meji obi m nile gara Chineke ozi. Nwere ba hi no ina bia album u gbengala. Ndewo no.

0: Bia, Amaka. Ule yine mebe ahụ?
1: Ana na awi obere ure ure n'ime ọwa mmiri.
0: Esini na awunye obere ure ure, ukwutukwu ure ure a niile. Ọ bụ na n'obi gị na-ekwelu n'obodo aba, ka onye ọbụla dobe ogbeghị ọcha, ọkụ elekere ise kpọmkwem nke ụhụdachi, pụta n'ogbe ure ure ọbụla tufu ure ure gị, emechizikwala ogbe gị yọ, maka na ogbe ọcha bụ ya bụ na ọnọdụ ahụike dị mma. Ozi a si n'aka ezinụlọ Rose 101.9 FM aba, ime ka ọnụ ọchị waa gị.

0: N'ihi abụ oge ekpere arịrịọ m. Amaghị m otu isi ekpe o. Aha. Amaghị m otu isi ekpe. Amaghị m asụ ndị eluigwe nke na-asụ. Mana ihe a bụ oge ekpere arịrịọ m. Gwawa Chineke okwu n'akwụkwọ Filipaị wee sị, n'anyị mee ka Chineke mara mkpa anyị. Ọ pụtaghị na amaghị mkpa anyị, ọ mazụrụ mkpa anyị niile. Mana ọ chọrọ ka ị were ọnụ gị kwuo ya. Ya mere n'oge awa dị otu a, mepee ọnụ gị. Awụgabịa ahụ gị na-asịrị, ahụ gị na-ekworo, ugbo gị ekpere eruola, mepee ọnụ gị, gwa Chineke okwu. Adị gị ntị ike na-eme ya. Aha. Eze batawa n'ọgbọ. Anyị na-anabata gị n'oge awa dị otu a. Oji ọbara kpụ nwa n'afọ. Oge ezokwala ọzọ ka ilo ya na-akpọtụrụ anyị. Alo.
1: Morning light.
0: Ya mara gị mma. To God. Imere ọlị a.
1: Adị m mma. Morning light.
0: Mbekee m.
1: Ego a gịtụ mago na-agụ okporo ụzọ.
0: Amị.
1: Ọ bụrụ na aga ga-awụ n'okporo ụzọ.
0: Amị.
1: Ihe na agaghị ga-eme gị.
0: Amị.
1: Onye mmiri ka ọ na-ezinụlọ gị morning light.
0: Amị.
1: Ana m asị onye bụrụ na-etiri ka n'opi ọnwụ. Chineke bupụrụ gị ya.
0: Amị.
1: Morning light, a ga-adịrịrị gị na mma.
0: Amị o, ma gị onwe gị kwa.
1: Ị ga-ahụ dị mma nke Chineke n'ime ndụ gị.
0: Amị.
1: Anyị niile agaghị ahụ gị.
0: Amị.
1: Onye bụrụ na-etiri gị echiche ọnwụ ga-ebu ọkọkọ ụzọ bawụ.
0: Amị o, ise etu a ka ọ ga-adị. Amị.
1: Onye bụla si na ị gaghị arụ ihe m na ndụ gị, onye ahụ ga-eji na wee see mmiri.
0: Amị.
1: Ọ ga-adịrị gị na mmanụ ụtụtụ.
0: Ise.
1: N'ehihie. N'abalị.
0: Ise.
1: Ị gaghị ebe akwa.
0: Ise.
1: Mọbịlị. Ọ bụla gị agaghị awụ n'okporo ụzọ.
0: Amị. Amị.
1: Agaghị dị isi gị agwọ ala dị mma.
0: Amị.
1: Mọbịlị ta ga-adịrị gị na mma.
0: Amị.
1: Na Jizọs.
0: Amen. Amen. Amen. Fire. Tupu ị ga-apụ iche n'ọgbọ gị, ị ga-agbapụta ihe n'ọgbọ gị, ị ga-abụ nwa ga-eji na-ama atụ n'ọgbọ gị niile, ị ga-eji ndụ gị fee Chineke. N'ihi gị, ndị mmadụ ga-agbanwe. N'ihi gị, nne gị na nna gị ga-enwe obi ụtọ. Ka eluigwe mụọ otu a n'aha Jizọs. Amen. Alo. Mami B.
2: Ee, ọ dị mma.
0: Tụsọ ma ya mara gị mma, Ebualachi.
2: Ebualachi nwa ọma
0: m. Ndewo, ya gaziere gị. Ndewo.
2: Edebara ya na mma.
0: Amị, ma gị emeghị
2: kwa. Ugo ga-abụ n'oge ekpere.
0: Ekpere arịrịọ m.
2: Anyị ga-agwa Chineke okwu. Chineke, ọ bụ amama amasị.
0: Otu a.
2: Oke mmụọ na-eri oke ajị. Mmụọ niile na-asọpụrụ ya.
0: Otu a.
2: Ọ bịa bụ onye kere eluigwe na elu ụwa. Na-ege ihe eke. Aka Jehova. Chineke, ana m arịọ n'oge awa dị ka nke a. Ọka aka na omeme. Na-ebuli aha nsọ ya elu.
0: Amị.
2: N'ihi na ọ dịghị onye dị ka ya. Onye mere anyị adị ndụ. Nwee ihe tịtakwa. N'udo. Ọtụtụ imerime ndị bara ụlọ. Na-eleghị anya, adị ndị bụgo ụlọ ọgwụ. Ọ dị ndị nọkwado ebe dere duu n'oge awa dị ka nka.
0: Otu a.
2: Afọ ụlọ anyị dị mma. Kama amara ya zụtara anyị aka.
0: Otu a.
2: Nwere asị Chineke ya na iwe otito
0: na aha
2: Jizọs.
0: Amen. Na-akpọkwa
2: ya na mgbe ụtụtụ a. Asị ya Chineke. Ma ọ gbadata. Ụzọ ọbụla anyị jiri emeghe megide. Gbaghara.
0: Amen.
2: N'ihi obe. N'ihi nkwufe nke obe. N'ihi ọbara ahụ ka awụsịrị n'ihi m.
0: Otu a.
2: N'ihi gị. n'ihi ụwa niile ya bụ iko.
0: Amen.
2: Obi ya juru.
0: Amen.
2: Obi ya juru.
0: Amen.
2: Ebe anyị nọ.
0: Amen.
2: N'aha Jizọs.
0: Amen.
2: Ga-azụ anyị ekpere. Ekpere. Dịka ị ga-aba n'okporo ụzọ oge niile mgbe niile. Ịdị adị ime anyị obi ụtọ. Gaa n'ezinụlọ gị. Chineke furu ajọ. Furu mkpa gị n'isi.
0: Amen.
2: Meere gị amara.
0: Amen.
2: Okporo ụzọ gị na-erubere gị isi. Ọbịbịa gị n'ọdịla gị.
0: Amen.
2: Ga-adịla gị na mma.
0: Amen.
2: Chineke ga-enye gị akụnụba gị iji zụọ ụmụ gị.
0: Amen.
2: Ihe kpatara ihe. Amen. Ụkwala nwa ahụ. Ịda aga skuul.
0: Amen.
2: Ajụ mfa gị n'ebe ọ nọ.
0: Amen.
2: Chineke merụ na amara.
0: Amen.
2: Eji ndị na-eme point of contact na-erichi ndị niile dị arụ na redio ahụ. Chineke. Amara Chineke bara nwa ụba.
0: Amen.
2: N'aha Jizọs.
0: Amen.
2: Akwụkwọ anọ ka ha rabụ ndị niile mere akpọbata nọ. Jehova kụsiri nke ndị agha ego agawa iji tinye n'ego ntị ọka ga-akọwụ.
0: Amen.
2: Chineke gị inyewe ogologo ndụ n'ahụ isi ike.
0: Amen.
2: Amara Chineke gara abara nwa ụba n'oge niile mgbe niile.
0: Amen.
2: Na-ejikwara ndị niile dị n'ọrịa ụdịka mami ọma ọgụgụ. Ndị niile hụ ehu dịka m. Jehova. Jehova. Ọ bata obi ya. Ya bụ iko betara aka ọgwụgwọ nsọ ya. Ebe anyị nọ. Ihe ọ dị ndị dị ka a ga-esi hel n'ụwa wa agwụla.
0: Otu a.
2: Elewe anya n'iru ruo anya n'arụsị. Ọ dịghị inye aka. Ọ dịghị otu e nwere ike iji lita. Ew. Chineke bụ iko. Bụ iko. Ma ọ bụghị ma evuta evura m tụba ma ọ bụ na echi a agaghị m efe ezi. Chineke bụ iko. Nyere m amara. Ọ dị mma mmiri ruru na nnọdụ ezimasị. Ew Jehova lee gị kweta mmiri na maa m. Chineke gị imekwa ta ụmụ ya gbara lọgharịa ngwa ngwa. Ya bụ ekwetuo m tutu mmiri dị edo. Asị Chineke ka ị dị ukwuu.
0: Otu
2: ala ọ na-emekwara ndị ọdọ. A na-asị gawakwa njem gị. Gawakwa njem gị. N'aha Jizọs.
0: Amen.
2: Ziki ziki. Ew Jehova nwaanyị a rụrụ ajụ ndị ọdọ bụrụrụ isi. Na-egboro ndị ọdọ mkpa. Chineke lekwa mkpa ya, gboro ya,
0: malite
2: n'ụdọ ya.
0: Amen.
2: Nwa agaghị ịkọ ya akọ.
0: Amen.
2: Ọ gaghị ịkọ ya akọ.
0: Amen.
2: Ebe ọ dị egweta dị ele, gwa m onye ngwa ụrọ. Chineke gboro mkpa ya.
0: Amen.
2: Chineke leta ya karịa.
0: Amen.
2: N'aha Jizọs.
0: Amen.
2: Tụkwara nwaanyị ọma, na-eme point of contact. Nwaanyị ọma Jizọs. Aka Jehova dịkwasị n'ahụ ya.
0: Amen.
2: Chineke mee ya mma.
0: Amen.
2: Chineke gwọọ ya n'ọrịa.
0: Amen.
2: Ọ bụla ọ dị Chineke maara mkpa dị akpa ya.
0: Otu a.
2: Chineke zụta ya.
0: Amen.
2: Gboro ya mkpa ya.
0: Amen.
2: Na-egbochi. N'aha Jizọs.
0: Amen.
2: Onye nwe alekwa ndị nrịa nrịa niile. Jehova gawa. Ndị na-agba okporo ụzọ. Chineke okporo ụzọ ga-erubere wu isi. Chineke gawa njem. Ndị na ọfịs niile. Ndị na-arụ a na-arụ okewe. Chineke dị iko. Ndị sotụrụ paịlụ wee. Ndị na-ekweghị ifufuwe n'ọkwa. Chineke ga-ezute ndị dị otu a.
0: Amen. Amen.
2: Amen. Amen.
0: Amen.
2: Egwela m nwatakịrị light ya. Na point of contact. Rich ụmụntakịrị niile. Na-asị Chineke. Chineke. Ha ọbụla gị dị eme nọ. Nrịa nrịa ndị na-arị ndị Jishan. Ọ gaghị eri ụmụ gị.
0: Amen.
2: Na-asị Chineke. Mere wa amara.
0: Amen.
2: Aha Jizọs. Imeela Chineke. Ọ dị ndị na-enweghị mkpụrụ nke afọ. Jehova nyewe mkpụrụ nke afọ. Ọ dị ndị ime n'okpuru ọbara. Jehova mgbe a ga-enwe mụ akwa nwa buru oke.
0: Amen. A Amen.
2: Anọkwa olu nne.
0: Amen.
2: A dịrị otu a n'aha Jizọs.
0: Amen.
2: Imeela Jehova. Anyị rịwa taa rịa gịdere tebi ọzọ ihe afọ. Ma otu ọ dịra Chineke onye maara mkpa anyị. Bụrụ anyị mkpa anyị.
0: Amen.
2: N'ihe
0: Amen. Amen. Ndewo, ndewo, mommy B. Abu oke mmụọ ka anyị na-aji aba mba ahụ na Rose 101.9 FM aba imekọ n'ọchị waa gị. Alo.
3: Mommy
0: G. Nwaanyị ọma ya mara gị mmekọ
3: n'ọchị Bekee. Anyị akụkọkwala ọzọ na nke ugbu a.
0: Otu a.
3: Ma metu ọnụ wee aka ọ bụrụ

0: bekenemo ebina dendo noa o ebina dendo noa ebina dendo noa agama dendue makidiro bimoma makidiro bimoma o makidiro bimoma chuku na rekelemo obotu akidie odigonye dikagi ye gasobwemo pape de kamana o akere na gichineke na onye duru anyị si na week ochie wee bata na week ọhụrụ anyị na-asị gị nara ekene wee na-ekenekwa ndị Rose FM aba na mbụ nke unu na-agba iji wee fụ na ozi niile nke a na-ezi na-erute ndị mmadụ ntị a na-asị na Chineke nna ga-agọzi unu wee gbaa unu ume ebe ọ pụrụ iche. Onye ọnụ na n'olu ya bụ MC Amike bụ Nwambanụ, onye eji okwu wee mara. A na m ekene mmadụ niile, na-ekenekwa ndị ugiri mba anọ ebe m si sị na ya gbara ụnụ mma week a ga-abụrụ anyị testimony. Anyị gbuo n'aka nne, a ga-ebute ihe ọma. Anyị gbuo n'aka ekpe, a ga-ebute ihe ọma. Ndị niile nke nọ n'ute ọrịa a na-asị unu si n'otu ọrịa unu wee kunie, n'ihi na eluigwe ekwuo ya. Ọta kwuru otu a ka ọ ga-adị site n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen.
1: Amen. Ndewo MC Amikebo. Ị ka gwara m na ewu onye ụkọchukwu osiri n'ụzọ TikTok musikwari na mba ndị ọzọ wee zibata ozi a ọsị nke a bụ isiri unu na-ekpere unu gebe. Ndewo ya mara gị maka ile onye na-akpọtụrụ anyị. Alo. Alo.
2: Ekwela ka

0: Bible m we si
1: maka nwoko bu na nke chotara ya nu
0: na nwanyi nwunye no bu ezigbo ihe kota ekota ezigbo ihe mana onwere Bible kwa na aga na mutu so na ya bu okay ofufe ro lo lo mbasa ozi Rose 101.9 FM aba imeka onu ochi wake. What be an life for Motai was Sunday? I see how one you read you. One you read you, lady, why you read you call no one why you took name, eh? Oh, no, like it, but I don't know. I must see
1: you. Can you move the
0: Taiwan on Monday? Which enemy? Well,
1: aha, on Bujine,
0: Sabo Sunday.
1: Walk on Bonanke, Chotarayano.
0: Anyị agana akwụkwọ ndị ikpe isiri n'isii amaokwu nke mbụ ruo na amaokwu nke iri atọ n'otu.
1: Ndị mmadụ
0: kwuwe ọ ga-amasị m ka isoro m n'okwu n'okwu were ka na gbapụ ụsọ na-agụ ya bụ akụkụ akwụkwọ nsọ.
1: Mana nwoke bụ na nke chọtara ya n'ụwa.
0: Amaokwu nke mbụ wee si otu ụbọchị Samson gara Geza wee hụ otu akwụna ma banye n'ụlọ ya. Gee ntị o. Gawente, Samson hụrụ otu akwụna ma banye n'ụlọ ya. Bible asị na e kere Samson eriri, ndị mmadụ ha ọnwụrụ ụkwụ ya, yaba o ji ụkwụ ya gara kwem baa n'ime ụlọ akwụna. Ka hụ na ọ bụghị taa ka ụmụ kedere kpawe ya gwara ya mee ya. Adịghị nye m vụrụ obi na-ekwukwa, kama dịka m na-agwa gị ka m na-agwa onwe m. E wee kọrọ ndị Geza si Samson batara ebe a, ha wee gbaa ya gburugburu ma chebiri ya abalị ahụ dum n'ọnụ ụzọ ama obodo. Ha wee nọrọ ji n'abalị ahụ dum na-asị, ozugbo chi bọrọ anyị ga-egbu ya. Ma Samson dinara ala ruo etiti abalị, wee bilie n'etiti abalị jide ibe ọnụ ụzọ ama obodo ahụ na ide dị na akụkụ ya abụọ, fopụ ha, tinye ihe ejiri tuchie ya ma tụkwasị ya n'ubu ya, wee buru ha gbago n'elu ugwu nke chere Hebron ihu. Hallelujah somebody.
1: Joseph carpenter hụrụ Mary.
0: Ka Chineke sota mgbe ndị n'oge akụ awụrụ awụ, mee ha the more you look the less you see. Amaokwu nke anọ wee sị, o wee ruo mgbe e mesịrị ọ hụrụ otu nwaanyị n'anya bụ onye bi na ndagwurugwu Sorek, aha ya bụ Delilah. Ahụ ngụ tinye gwam tinyere ugbu a. Ndị isi ndị Philistine wee bịakwute ya sị ya, gbuo ya, mata ebe oke ike ya si, nakwa ihe anyị ga-eji mee ka ike anyị ka nke ya, nakwa ihe anyị ga-eji kee ya agbụ iji merie ya. Onye nke ọbụla n'ime anyị ga-enye gị 1,100 mkpụrụ ego ọla ọcha. Nwanne mmanne na wọta. Money na wọta ego ekwuru Delilah nkwa nwanne, ọ dị ahụ mọrọ ndị mbise. Amaokwu nke isii wee si, emesịa Delilah sịrị Samson, biko ị nwere m ji na-agwa ebe a, ahụ m nwaanyị, gee m ntị. Delilah sịrị Samson, biko gwa m, olee ebe oke ike gị adị? Gịnịkwa ka a pụrụ iji ike gị agbụ wee merie gị? Mana enwe m olu nwaanyị, manage me. Samson wee sị ya, ọ bụrụ na ejiri akwara ndụ asaa kee m agbụ, ike ga-agwụ m, m ga-adịkwa ka onye ọbụla ọzọ. Ndị isi ndị Filistia wee chịtara ya akwara ndụ asaa, ndị na-amịkpọ emesịa o ji ha kee ya agbụ. Ndị chebiri ya nọkwa n'ọdụ n'ime ụlọ ya, o wee sị ya, Samson, ndị Filistia abịala ime gị ihe. O wee dobisi akwara ahụ, dị nnọọ ka owu siri adobi ma ṅaa ya n'ọkụ, amatakwaghị ebe ike ya dị. Delilah wee sị Samson, lee, i jiriwo m gwuru egwu, i wee na-aghara m ụgha. Ugbu a, biko, kpọm ihe a pụrụ iji kee gị agbụ. O wee sị ya, ọ bụrụ na e jiri ụdọ ọhụrụ nke na-ejibeghị rụọ ọrụ ọbụla kee m agbụ, ike ga-agwụ m, m ga-adịkwa ka onye ọbụla ọzọ. gini mere oboro Samson agwaghi ya na onye achọrọ ibi egbu o maka ihe one thing must kill a man o bia bi ihe no hia na sere mu kai na gasla mu ge abakpala ma ha don call me kai gawa amoku nkiri na abu awesi Delilah we chiri odo ohuru kiya siya Samson ndi Philistia na bela imegi ihe n'ime oge a ndi ahu chebiri ya na odu n'ime ulo owe dobie ulo ahu ekere ya odu ahu ekere ya n'aka dika gasi na obu eriri amoku ke na to emese Delilah sere Samson ikajim na egwuri egwu iwe na agara ma uga biko gwa mi ihe a pụrụ iji kee gị agbụ o wee sị ya ọ bụrụ na ijiri owu eji akpa akwa kee ntutu isi m nke dị ukwuu asaa o wee were osisi eji ekwe akwa jikọta ụkwụ ntutu isi ya sị ya Samson ndị Filistia na abịala ime gị ihe o wee si n'ụra teta fopụ osisi ahụ dọbiekwa owu ahụ eji kpaa akwa Delilah wee sị ya Gịnị mere iji asị ahụrụ m gị n'anya ebe bụ na obi gị adịghị n'ebe m nọ ejirila m gwuri egwu ugboro atọ ekwebeghịkwa m ebe oke ike gị dị o wee ruo na n'ihi nsogbu Delilah nọ na-enye ya site na okwu ọ na-agwa ya mgbe dum na-arịọsi gị ike mkpụrụ obi ya enweghị ike ịdị ya ma ọlị lenu ekpụntị muskilima ama okwu nkiri n'isi wee sị o wee ruo na n'ihi nsogbu Delilah nọ na-enye ya site n'okwu ọnụ ọ na-agwa ya mgbe dum na-arụsi n'ikpeazụ ọ gwara ya ihe niile dị ya n'obi wee sị ya agụba emetụbeghị m n'isi gwara ya ihe niile oke emetụbeghị m n'isi n'ihi na abụ m onye Nazareth nke Chineke site n'afọ nne m ọ bụrụ na akpụọ m isi ike m ga-apụ n'ahụ m ike ga-agwọ m m ga-adịkwa ka onye ọbụla ọzọ gewe anyị ga-agụcha ya agwụ nchọrọ kisiri m ka anyị gụcha akwụkwọ nsọ a 18 wee sị mgbe Delilah hụrụ na ọ gwọwo ya ihe niile dị ya n'obi o zipụrụ ozi ozugbo wee kpọọ ndị isi ndị Filistia sị ha gbagotenụ na nke ugbu a n'ihi na ọ gwọwo m ihe niile dị ya n'obi ndị isi ndị Filistia wee gbagote bịakwute ya ha jikwa ego ha nye ya yawu Samson erere ya sele ụtọ ime akarịka selepe ụtọ chere Samson one thing must kill a man yes kewe ntị dịka nna gwaghị ka m na-agwa onwe m ama okwu nke ị na-etolu wee sị o wee mee ka ọ rahụ ụra n'ikpere ụkwụ ya hel na lapsi ya lenu m ụtụtụ nwa dịka m ndị mmadụ japụta ha tiere eji m nke mmemme gị gaghị o jike ya rafuo Samson o wee mee ka ọ rahụ ụra n'ikpere ụkwụ ya ụwụ n'ikpere ya ụnụ bụrụ ụgha agha o wee kpọọ otu nwoke ma gwa ya ka ọ kpụọ ntutu isi ya nke dị ukwuu asaa nwaanyị ahụ wee malite igosi na ya ka ike ya wee na-apụ ya n'ahụ Delilah wee sị Samson ndị Filistia na abịala ime gị ihe nke ugbu a o ji oke olu ana m agụ tochiri dee ya oguzo oke olu kwuo n'ihi na ọ ma n'eziokwu na Samson na agwala ya nke wụ demen ya sị ya ndị Filistia ọ sị ya Samson ndị Filistia na abịala ime gị ihe o wee teta n'ụra sị m ga-apụ dịka m ebu na mbụ wee gburu onwe m ma ọ maghị na ọ bụ Jehova si n'ebe ọ nọ pụọ gewe ntị mụ na gaa abụọ nwere ike ineke na eso Chineke anya amaghị na Chineke ahapụla anyị kemgbe 19 kpụrụkpụrụ amụkwu nkiri abụọ n'otu wee sị ndị Filistia wee jide ya ghọpụ ya anya abụọ kpọrọ ya gbadaa Gaza tụọkwa ya ego abụọ eji ọla kọpa mee o wee ghọọ onye na-egwe nri n'ụlọ mkpọrọ n'ime oge a ntutu isi ya malitere ito nke ọma ozugbo ahụ a kpụrụ ya isi gewe ntị ya ndị Filistia wee zụkọta ịchụrụ Dagon ọ bụrụ chi ha na-efere bụ chi ha nnukwu aja nakwa ịṅụrị ọṅụ ha wee na-asị chi anyị enyefewo anyị Samson bụ onye iro anyị n'aka anyị mgbe ndị Filistia hụrụ ya ha malitere ozugbo ito chi ha sịrị n'ihi na chi anyị emeworo ewerewo onye iro anyị na onye na-ebibi ala anyị na onye gburu ọtụtụ ndị obodo anyị nyefe anyị n'aka. Samson wekete emewe ndị iro, ndị Filistin. Gee ntị. Amokwu nkiri 2:5 wee sị, o wee ruo na n'ihi obi ụtọ ha nwere, ha malitere isi, kpọpụnụ Samson ka o metụrụ anyị ihe ọchị. Ha wee kpọpụta Samson n'ụlọ mkpọrọ ka o mee ihe ga-atọ ha ọchị. Ha wee mee ka o guzoro n'etiti ogidi abụọ. Samson wee gwa nwa okoro sekpụ ya n'aka sị, mee ka aka m metụ ogidi ndị ji ụlọ a aka ka m dabere na ha. Ma ụlọ ahụ jupụtara na ndị ikom na ndị inyom na ndị isi niile nke ndị Filistin nọkwa n'ebe ahụ. Ihe dịka 3,000 ma ndị inyom ma ndị ikom ma ndị inyom nọkwa n'elu ụlọ ahụ na-ekiri Samson, jiri ya na-eme ihe ọchị. Gee ntị o. 28 Samson wee kpọkuo Jehova sị, ọkaka Onyenwe anyị Jehova, biko cheta m, biko nye m ike naanị otu ugboro a, gị ezi Chineke, ka m bọọrọ onwe m ọbọ na-ahụ ndị Filistia maka otu n'ime anya m abụọ. Samson wee jidesi aka ya ike n'ogidi abụọ ahụ n'etiti ụlọ ahụ, bụ ndị ji ụlọ ahụ, jidesiekwa ha aka ike, were aka nri jide otu, were aka ekpe jide nke ọzọ. Amokwe nke 3 wee sị, Samson wee sị, ka mkpụrụ obi m soro ndị Filistin nwụọ. O wee jiri ike hulata ụlọ ahụ, wee dagide ndị isi ahụ, dagidekwa ndị niile nọ n'ime ya. Nke a mere na ndị o gburu n'ọnwụ karịrị ndị o gburu mgbe ọ dị ndụ. N'ikpeazụ, ụmụnne ya na ndị ezinụlọ nna ya dum gbadatara, wee bulie ya, buru ya laa, wee lie ya na agbata Zora nakwa Eshatol, n'ebe ili ozu nke Manoa nna ya. O kpere Izrel ikpere ruo 20. Ama m n'ugbo a gụchara ebe ugbu a, ọ ga-adịghị ka oge anyị agụchala n'ebe ahụ nọ, maka na anyị ga-agbapụ ya ugbu a ịkọwa ya bụ akụkọ akwụkwọ nsọ a n'ozuzu oke.

0: ana meku nambu chinenye nuya makangoko bona
1: iga huna akoko samsina bono yine gusanya na otsinima yine jiaka anyi neme mkpebi neme ka mmo chineke si anyi na akoko po si anyi neme po Bible last again na Samson nekuru yekuru gena ula akuna. Bible say na Samson ni jokwe ya banye ni imu ula akuna. Kwa banye reba ahu, agwande frisa sana Samson nokwe eba ahu, habi abola ahu mburuburu. Bible we uku, na ahunu utu mwata kere wanya eba ahu na awon Delilah. Mana Samson mana nezia nezia, na ndi obudu ha na ndi obudu ahu, anagi aloko. Omara nke oma na ha anaghị emekọ mana ọ kpọchiri ntị gawa ebe ahụ ọ bụ ihe m na-ekwu one thing must kill a man ihe ewu ihe gburu Samson mana Samson okwere ka ọ nọrọ n'oge ahụ gaa n'ihu nwụọ n'ụzọ ahụ mba oge ọ hụrụ na o mehiele Chineke yesu Chineke na ya biko na ya nyeta ikikere otu ugboro ọzọ ebe ị nọ ugbu a o nwere ike mmụọ Chineke ahapụla gị o nwekwere ka ọ hapụla m ọ dịrị anyị si Chineke biko weghachite mmụọ gị Chineke biko mere anyị ebere ọzọ dịka isi gosi Samson maka na mikwere mikwe gị ọ bụrụ osele gị ihe gbawa cheke mgbe onwe ọ ga-abụrụ anyị ihe arụ na anyị ga-anọcha n'ụwa mee ekwensu die by fire emechaa gị na-ekpesa ga share ụwa sel n'ọkụ mmụ ọ ga-abụ ihe ji onwe gị si ntapụla na okwukwe dị ka Samson mmụọ Chineke ọ hapụla m mkpali agwa nke na mmụọ Chineke hapụla m kemgbe amaghị m meche na mụ na mmụọ Chineke ka nọ ịdị njikere Chineke na biko gbaghara m biko bịa cheta ọzọ bịa ka mụ na gị merebe ya bịa ka ị nọrọ ya Chineke biko nye m ohere ife gị ọzọ n'ime mmụọ n'eziokwu
0: ọ natara amara pụrụ iche n'aka Onyenwe anyị ọ bụ ihe akwụkwọ nsọ gwara anyị.

amaghị m ihe bụ ihe ahụ ugbu a ịnọ na-eche bụ otu ihe na-adọghachi gị azụ n'ihu Chineke n'anya n'ife Chineke dịka Samson nọrọ n'ime Babilis na o ji okwu ya gakwuru nwaanyị akwụna. Ọ sị gị na o ji okwu ya aga hụ ya n'anya, ya jikwa ele bike ya adịghị ekwuo ya atụọrọ ya shi ruo ori na ọ bịara mee gịnị gwa onye eziokwu si ya lekwakwa o lekwa ebe ike mụdị o lekwa ebe ike mụdị lee nnọọ adịba aka ike mụshi. Ịghọtala onye asị oke ịba aka ike nwoke ashi nsogbu adị nsogbu adị m ga-ama ihe m ga-eme o ịba aka ike ya asị asịna m na asị m oke ịba aka ike ya adị m ga-ama ihe m ga-eme abịa lee nwoke acha ya isi. Samson West Chineke na biko nyekwa m otu nye m ohere otu ugboro ọzọ biko. Chineke mere gịnị? Chineke nyere ya ahụ malite ugbo Chineke na nye m otu ohere ohere ọzọ ka m nwee ike meta ya ka ọ dị mma. Ọ bụ gị na-anụ ekpere ọ na-aza ekpere Chineke na gaza mụ na ga ma ọ bụrụ na anyị arịọ ya were obi anyị dum rịọ ya ma laghachipụtara ya. Aga m enye ohere ugbu aka ya gbata obere gwa legharị azụ anya ga n'ihu. Ebe ahụ nọ anyị na-abịa ndewo n'ụlọ.

0: nwa ọbụla ọ dị ka ofu ọkazị isi machara chivụ ụtụtụ naabụ na-agbanye ụdọ na ọkpara abalị naabụ sika akwa ya adịbaịbụ ụtọ n'ọnụ oge otiya n'okwu chineke
1: kara
0: anyị ya isika akwa ya ekwugharị akwa ya ya dị ka ọbụ mgba na ịtụ ya akwụkwọ
1: ahụ
0: eziokwu ya dịrị ọhụụ latrik mmadụ asị chineke ya bụ kpara okwu ya mana ebe anyị nọ
1: amị
0: na-agada ihe gaa otu ụzọ Samson o were ya anya nne na nna ya gwara nwe na ụba a ọ na-aga na ọ bụghị ụgwala obegwere eji aga ọ bụghị ọnọdụ ụmụ chineke n'ihi na ụmụ chineke nwere laịna o nwere obere eji wa aga na ọnọdụ mba a na gwara chineke adịghị emekọ na gbahụ chineke adịghị ikpere arụsị ya adụcha akwa ya mara akwa ya ka ọma ya agawakwa o meghe ebe ya bụrụ iko na ọ ga-aga n'ihu ịba ihe n'iko ọ ga-abịa ịnụdụ oke ọ dị ndị ka anyị na ntị na-akpọchi ma ndị gị ga-ese m agala emela otu na-ịkpọchi ntị ga eziokwu ọ dịghị adabacha anya mgbọdụ aga ntị nne mụrụ ụlọ n'ihi na ọ bụkwa ọma mgbe ị ga-aga ntị n'ọnọdụ gị nne mụrụ ụlọ ọ bụ nna mụrụ ụlọ eziokwu ọ ga-egweta ọgadị
1: otu a
0: ka bụ nna nke na-abụkwa ịbụ onye chineke tere mmadụ onye nazareth nke chineke ọ bụghị ube niile na-ịhụrụ na ga-ede aga mmụọ chineke gị dada ime gị ọ bụ ya mere chineke obedi dịso chineke ma o kwela ma ọ dala ya onye na-achị ya mmụọ nke amara ya ma ọ na-afụla mmụọ nke amara ya ahụ chineke ekwela ka mmụọ nke amara ya ma ọ bụ mmụọ nke ije mara chineke na nghọta n'ime anyị ka chineke anyị na-atụgharị ya n'uche n'oge niile mgbe niile na mmụọ nke chineke ahụ ya ji mara Samson ọ fụrụ n'ime ya ọtụtụ n'ime anyị ga-aga ije bụ amarịrị na mmụọ chineke afụnalụ ime
1: nwere
0: e Samson ghọtara onwe ya ya sịta eme otu ya na-eji eme ọ maa na mmụọ chineke afụnalụ ime na chineke ahapụla
1: ya
0: n'ihi na ịjụ chineke chineke ajụkwa ọnụ ọgaitere ije n'otu ya chineke dị ugbuo n'eziokwu ọnọdụ ya ka anaghị dị n'oge
1: otu a
0: ọ kpọkọrọkwa chineke chineke
1: ete
0: Samson ahasi ya onye irukpu n'ime mmehie ndị a were ya n'akwa ọchị ya akawatụ adaba were okwu ya niile were eziokwu ya niile were onwe ya niile nye nwaanyị nwaanyị abụkwana nwaanyị nwaanyị ụga ụfọdụ ụmụ nwaanyị
1: na-adịrị
0: ọdịnihu aga n'ibe ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-aga akpacha wiko wee gwere ego ya bịa besiere adịghị ire
1: otu a
0: be kwesịrị ekwesị ị gaghị ịgwa di gị eziokwu ọ ya mere mgbe ụfọdụ ụmụ nwoke na-akpacha onwe wee gwa adịwo eziokwu ọ gara aga egwere chọọ onwe ya nye nwaanyị
1: otu a
0: ruo n'iji okwu okwu otu ya akpata ihe otu ya chineke ji mere
1: were onwe ya kwụsara nwaanyị
0: were nwaanyị nwaanyị jiri ya kwa egwere ya n'ebe vụọ n'aka ndekewe n'ihi ego n'ihi ụtọ nke ego nke ụwa anyị na egwere ego nke ụwa
1: ree
0: Samson mgbe o ji ala ọ bịa n'ihi ree dị gị ree ya a na-eji a na-atụjere ndị ka ụwa ka ugbo ebe ụwa esi ahụ ego n'anya ruo ụlọ ezinụlọ ruo ụlọ ụmụ m gacha arụghị onye họrọ gị ị maa na chineke ahụla
1: gị otu a
0: mmadụ anyị tụgharịa ndụ anyị tụgharịa omume anyị abụ mma oke chineke na-abịa ve ya ogo n'ihi achọghị iji ya mee ha akaja mee hụ ọsị chineke ekwela ka mmụọ n'etiti ndị iro Chineke ekwela. Ete Chineke na abịa za ya oku. Ya kpọkọ Chineke, Chineke aza ya oku. Ya ekpere ka ya nwụka aka n'etiti ndị ire. Chineke ekwela. Mmadụ ọbụla ndị ekpere Chineke ka ọnwụ ya dabara aka ndị ire.
1: Otu a.
0: Mmadụ ekwela. Mmadụ ekpela ụdị ekpere ka. Chineke ekpekwa nsị ụzọ mgbakọta n'etiti onye ire.
1: Otu a.
0: Ete Chineke na abịa za ya. Ọnọdụ na-abịa ọnwụ ndị ibi ile.
1: Amen.
0: Ka Chineke nyere anyị aka ka anyị na-aga ije otu o kwesịrị ka anyị ka anyị ghara ịga ebe ndị mmụọ ozi na-azụ oyi ịbụrụ nwa Chineke ga-edo anya ka anyị nsọmụkwụ nke Chineke na ntị okwu Chineke ọ dịrị anyị na mma n'aha
1: Jizọs. Ndewo mmomibi ya mara gị mma ezi mmomi nke naanị m. Ọsị Chineke kwela ka ya nwụọ ka ya na ndị iru ya nwụkọta ọnụ ihe a wee ere pụrụ iche mmadụ kwesịrị ikpe. Chineke ya ekwela ka gị na ndị iru gị nwụkọta maka onwee ihe dị ụtọ gị na ha nwụkọta. Mana o wutere Samson na ndị ajị ya na-eme ihe akaja. Ọzọkwa abụrụ ọ bụrụ na ha ejiri ya mee ihe akaja, ha na-ekwujọ Chineke, ha na-emegide na Chineke oyi, iwe wee wee Samson. N'aka nke ụzọ Delaila, ụfọdụ ụmụ nwanyị taa dị ka Delaila. Tupu m ajịkọta okwu, aga m emetụ ụmụ nwanyị aka. Dị gị si gbogbo anyị nwetara m kọntrat 1,000,000 ga-agwa di gị na o nwere ha ịhụrụ a na-eri 200,000 ị ga na-ere eme mere ụfọdụ ụmụ nwoke ha nweta kọntrat ha na-agwa nwunye ha ọ bụrụ na ha hụrụ nwunye ha n'anya mana ha mara ha gwa hala nwunye ha nwunye ha gara asị ka ewere ga ngacha ebe a ga-esi ebute ego were zụọ ala mba ọ bụ ka a zụọ ha ka a zụọ shu kama na ụmụaka shu ihe mebichiela ịmaka na ha ịma na ma ego ha abịaghị. They will still be wearing the shoe they had. But each of us can dig him a free gown. So, I can't need a car. Or two more in Tadeka Delilah. I will one day be. Or two more in Tad. Honey, me, Kadelilah. Now, then I come back. We're going to work here with a guy who knows. Can I share? Honor, we are. Yabron Kaho. Nke a bụ otu ụzọ m ji na-asị gị nnọọ ma nwoke ma nwaanyị o ekwela ka ị bụrụ Samson ekwelanụ ka ekwesị were gị rụọ ọrụ dị ka Delaila maka na onwe gị ezigbo ihe na na mmadụ ịbụ Delaila. Abụla onye na-awụdị gị sị gị na o nwetara kọntrat 1,000,000 gasị ya ngwanụ dede na ebe ọ na-amaka na shu emeka emebiela na ọ ga-adị mma oke nwee ike were gaa na from there ka asịrị emeka shu nche ma mkpa sandas ya dobiela ka o ji aga skuul. Mana ọ bụrụ na ego ha bịakwa gị ha ga-eyi ya na-aga skuul ha ga-eyi ya na-aga ụlọ akwụkwọ ekwela ka ị bụrụ Delaila n'ụdị ọbụla. Delaila ji maka ego gbufuo Samson. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị taa ịgha aha ha ga-eji maka ego gbufuo dị ya wụrụ ma nwoke bụ Samson ma nwaanyị bụ Delaila onye ọbụla chịkọọ onwe ya ọnụ. Igbo mụrụ nze ma ọzọ m ga-awụsị ebe na ya bụ oge ka anyị gaa n'akwụkwọ nsọ. Anyị tụgharị okwu ogwu a ga-abụ oge ajụ ndị sitere na Baịbụl. N'ọrụ ebe ahụ nọ, anyị na-abịa abụ m nke Bengala.

0: mere bịa nnọkọ ya na gị nweke mere bịa bịa na mebe gị nke ọma. Oge eruola mgbe ị ga-eji bịa ka anyị na gị nwee ike gaa n'ihu.
1: Ọ dịghị aha ka ya Chineke
0: na leba ya na ji ndị sitere na Baịbụl.

0: kay lew nga na batulani. Allo?
1: Mami life!
0: Otota matuga.
1: Otota mami.
0: Ndewo imeralea.
1: Ade mama.
0: Ndewo.
1: Mami life. Ini makala.
0: Hora akara se mu bi ni ni ni akara
1: ni na mu ndaho iga ni mu ikato
0: kerebe sam senegara ma hu akuna kerebe bro sam senegara ma hu akuna bunu de lala masuria nazo ah baloso.

0: Alo.
1: Mami,
0: bi. Otu a. Na-aga ịza n'obodo ndị Filistin ka ọ gara ya ahụ ndị ga ama ịga. Ndewo, were aka gị, mami, bi, were aka gị, were ole ndị a na-akụ aka, get in your hands busy. Ndewo, mami, bi, ndewo. Gịnị bụ ihe Samson gwara Delilah si na ọ bụrụ na eme enyi ugbu a n'ike ya ga-ala kpamkpam?
1: Ọ gwara ya sị, ọ gọdọrọ ya ịwara ndị ka ọdachi mma ọdụ ya ka ịdị ya na-ahara ya ime ha ka ya n'ihi ịhụnanya iberibe ọ hụrụ ya. Ya gwa ya sị na ọsị mma nne na nna mara ya na ya kụdoro isi ike nọ n'isi ya aka n'isi ya bụ akụfi ya ya ga-eme ka mata efu.
0: Ndewo ya mara gị mma. Mami B, ya gaziere gị.

0: ayle yon gen apoto la anye. Alo.
1: Mame life.
0: To God. Iri yon mbamba.
1: I'm sorry.
0: Gịnị bụ ihe Chineke nna gwara Noa ka o mee mere mgbe ọ na-eme ndị mmadụ na ọ na-achị ya ọchị na-akwa ya emu?
1: Chineke si Noa ya lụọ ụgbọ.
0: Ihele.